kuva no wala hana hana vale o hava ila hai ele ki ko holo wana mega ofa belu ego ki ko lo yo au hey vale o wata find holo ri o kuva na ni o hava i allah mai ka hawaiian.